katibo ombusa tanga ne usama kosa anumuna sisi au ya usama kosa amuna yeye koma sama kosa.

sisi ya u ya sama kosa amuna yeye amuna yeye koma sama kosa tanga tanga umbusa tanga ne sama kosa